Doctor Killing Mix. In your wife and fan. In quick. Senga. Kiawa. In quick aoyak. In tlimis. Aso kitlaya. Ochin in meds. In chok. Ninok lamati. Nigmati. Nik ilamik. Nitlakokoya. In yowal. Nepant. In tlimisli. Nichok. Nignot lamati. Nigmati. Nehua. Nehua tmetzli. Nehua. Yowal nepantli.

Stop touching me, mate. In your one infant, in quick. Senga kiawa. In quick oyak. In tlimis. Aso kitlaya. Touching in mate. In chok. Ninok lamati. Nigmati. Nik ilamik. Nitlakokoya. In yowal nepant. In tlimisli. Nichok. Nik notlamati. Nigmati. Nehua. Nehua tmetzli. Nehua. Yowal nepant.

Toto Chimimex. In your white infant. In quick. Senga. Kiawa. In quick aoyak. In climis. Aso pitlaya. Tochinimets. In chok. Ninok lamati. Nigmati. Nik. Ilamik. Nitlakokoya. In. Yowal. Nepant. In climisli. Nichok. Nignot lamati. Nigmati. Nehuan. Nehuan. Nehuan. Nehuan. Yowal. Nepantla.